Ogara ni to weld. Ong na lang ang nagi chingi rabi ni chagap sa. Yaga sa nagi lebitris. Bitris. Beatrice.

*441#. Ye mogere chi. Mogere chi daddy. *441#. Ticket number 1. E no telebosso kuhuru. Ichileng to *274#. Igere ticket tit number 1 ino. Teta nabo 86,000. Asubui na mapema udadi. He? Asubui na mapema. Kwa ingo we baba nyon. *274#. Ticket number 1. Tuma taiko shiko ingu. 2 minutes. Kena gile gite ngo teta. Well done. Ama chie iti amu ni tawu. Kala nga manye ni turi gite teta. Well. Teta na ba iti 6,000. Otam gimo mure na nyak tany. To matai ko shi goyengu. Kongo gunu gite tai ko shik sumuk. Agogunu taigo seksomok. Aya toma 1 minute. Toma 1 minute. 1 minute. 1 minute. Oh, any rail. Rail.

0: Chance.
1: Kuma na amune ay? Guru chi chep chep. Chita ne kasi bial kitu ticketet. Ne kasi bial ticket. *441#. Ne kasi bial ticketet to dali. Ne kasi bial ticketet. Chita ne chutungu ni sa kumi kamili. Chitene chutue saa kumi kamili. Kurongo. *441#. *441#. Chita na galengi tesi bichitu. *441#. Ticket number 1. Teta nebo 86,000.

Kima gebai number 3, number 7. Number 7. Ticket number 7. Number poda. Awon ni gebre si moitan we dadi. Number poda. Boda. Boda. Boda.

0: ya sabi sana tienda na watu kini mwago le ingwara ngwari na watu kini bango tienda na watu kini bango Mr. Ngete the Olympic ako na watu kini kupatrik Arab Dayane ako nga hapla pati kasarata kapileta ako miti chitanyi nika hako ito liyebi situdio niko liko petoti ena rabi ini ala kwa petoti nika pisa yanko toa sisi hii ki lenini tonde na watu kini miti yu aliko ni mega piju uot kiti yungone iyo mune
1: ah bye bye
0: Ibai-bai?
1: Abai-bai kabisa.
0: Ehe.
1: Anima.
0: Inyima?
1: Anima.
0: Kangeti?
1: Yes.
0: Inge nilengkab, kako ka, unge nale tebege piko lein, ngo chichi koki lein, kako pito ate narobi eh?
1: Yes.
0: Ipko itaje fam. Ibai-bai tejo.
1: Oke ti?
0: Ibai-bai tejo. Oh, don't drive this home.
1: Don't drive this home.
0: In your village.
1: In your village.
0: Don't drive.
1: Gandanga kamago tesim so miase.
0: Eh. Cometium.
1: Cometium.
0: Eh.
1: Cometium.
0: Eh.
1: Mm.
0: Mwatike kainuti kanyo.
1: Kainenyu na inemi kibande.
0: Eh.
1: Nemi kitambulisho.
0: Eh.
1: Nemangenji.
0: Eh.
1: Kebare Kennedy koech.
0: Oh eh. Kennedy.
1: Arab koech.
0: Eh.
1: Eh.
0: Anin andam goga sebiga.
1: Otam kwa sebiye bade awendi kanyune.
0: Ehe.
1: Urop Korea. Ez a mess.
0: Ike lika baibai tu takit na hakeri lai ni eh. Aga arot ne kapesa eh. Ule ibaibai ite chamo chamo alene ni ibaibai ite tu.
1: Kapesa?
0: Ehe.
1: Tam kuja bema siapi?
0: Ehe.
1: Biruwa siapi kake tukul.
0: Ehe.
1: Kule kete suwege nyisye.
0: Kule ibaibai ite.
1: Kule ake koto nereche.
0: Ehe.
1: Anakasi neretyo.
0: Ehe.
1: Amapi.
0: Oh, kule amapi.
1: Kule amapi.
0: Ehe.
1: Hmm.
0: Songu ni ibukuria.
1: Yes.
0: Kile kipi tito ane narobi nye?
1: Narobi anye?
0: Ehe.
1: Karishe koro?
0: Ehe.
1: Apara akusuko ngolika malak.
0: Ehe.
1: Auso ngolika malak.
0: Ehe.
1: Mwamile kiruze ni.
0: Ike le mengen piju kole hii. Mengen kupiju kole. Kema ngole kaan saa kuminambile. Awa kanyo alu hitu studio saa hine. Nyongala alakshila. Lakini mata isi kiyako nguni. Ile hitu nguni anye. Kuto umataika ishe mutu saa kumi hitu anye. Koka ibet saa ishe chantukun.
1: Kobit.
0: Ehe.
1: Akora wara kanyolo nukora paishe.
0: Ehe.
1: Anuli anuli.
0: Ehe.
1: Akora adipisi amela amato rotu yu chionge.
0: Aya ame chanyi.
1: Yes.
0: Mwachike api kitiongo anile chika akwa no. Ngapcham koka sinje chanye. Asiko aroni ne konyo baraita kshila ne.
1: Nolion kuno.
0: Ehe.
1: Ane nguno na mguno nolion bako yuwa.
0: Ehe.
1: Ukwe nguno ngiptenten.
0: Ehe.
1: Yota anye nguno ane. Election erichi.
0: Ani garibu kolongit ko yuwa agenge.
1: Garibu kolongit ko yuwa agenge.
0: So mailu eni amba ine. Kile nene kwari yoriti uno.
1: Ko yuwa.
0: Mhm. Aki uwe kwari.
1: Aka uwe chek ting ting.
0: Ehe.
1: Garibu kwari nota.
0: Mhm.
1: Ehe.
0: Oh. So ka ulota.
1: Ka ulota.
0: Ehe.
1: Ka ulota.
0: Ame chanyi. Ame jesu kongetin koru.
1: Yes.
0: Konyo tu yakshila.
1: Unoton.
0: Nga pagere kawa itab kenyoru lugu iku abimit. Ame jesu koru ne nao nale ninyoru kasartane mayane.
1: Ako apunga kora lege ngiten kainan kipare SMS.
0: E unoton. Tetia kora imoji kora po ishiit notoke ne yoye.
1: No yoye.
0: Unoton.
1: No yoye.
0: Ehe.
1: Kya na.
0: Riba imebet Riba imebet koru nae. Koru nkonyasin kora ituan sa. Nipa koru nae nyitu sa moja jio nian.

0: Makonyolu itu yu saa tatu asubuhi karo.
1: Konyesta na baro reguwe. Mami le ndi konda lo agere komasi. Anyoru na chi nebo mita banyonje polisi yangu le. Ale kamata mkono.
0: Ile kamata ile ifunga mimi.
1: Ale kamata mkono. Nebo tawe ka. Kutawe ka. Ale kamata mkono haba kumwaguyo. Mwaguyo. Mwaguyo kutita mwaguyo.
0: Mabanga na kiswahili.
1: Mabanga na kiswahili.
0: Uge le inge nina lakini menge ni banga.
1: Mabanga na banga. Ole kamata mkono. Kula ati. Tamo riokie ntabango le. Ole kapita ilu kainyo ana. Kule wa amperu sore.
0: Aya, iba iba ite dele tuneo. Ngeta nyoni. Iko chini mwa namba biju asita kwa tewe ni maswali siko aron kwa rai kuto nyotu ye
1: kuto magatishi
0: maa ya minu uti katishi ni katishi ikaro
1: ok ambakta inaba awi ndi kanyuni ko 0700 873 100
0: kapisa
1: 0700 873 poko lumuizio
0: nyotu ye karo nakshila
1: Uliangu no?
0: Kongoi.
1: Thank you. Kwa sirtoti? Oh, leba kchoma siyape kwa kocha magiche.
0: Unatake. Kongoi no?
1: Kame ngei mo.
2: Radio ipewe haki yake. Radio ipewe haki yake.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
4: 107.5 Bari

0: disaven gara da mige mu agi mu enjoy ni ni bi.
1: Right.
0: Tu nak kugi neta.
1: Mhm.
0: Yeah. Nibo niboing.
1: Niboing.
0: Kuku kugi ni urin breeding and selection nibo breed angalega health.
1: Mhm.
0: Kema gele breed kugi mu guess what?
1: Yes.
0: Nibo teta. Nigi maje. Kichapo ni guess what kusip kongne. Kisi bi ngora kini urin. Climate and lemi ni ari ne ne ne ne suitable kuba tuga tugul imene nsua ile ni peta amun taga ne ngugo chego ibatige ara fresh amun chego ku fresh fresh ni ngugo tuga je wone chego chego se cha umu chige riota lakini ngugo ngugo kuge ni taga ne ba inuru peta no medium producer na matago ni chega je tanku mini ni bara asha kubo ni bara chego abi pinyai jasi oganti ni umwaita chetwa so nguti tinye warata gende mele ndagi produce mwaita chine jasi anako kante lakini kicho kwenye breed me nami iba ituga kwa mebu atile ama cha haba iteta ne une ana ne kesuwa ne amune ne toki nige kwa toki nige nga lega chigo ki encourage ni vii kwa bai frishans kumuche kukunyuru ago harani tu yunga inami iba hiri legi bar chige kesuwa ne mi bara kesuwa ne mi bara kapsa idip kunata enga leju tawara kumi gini urun health iku tililindo ne muche ito kige teta mekara garam kumi ngalale ngalega tililinda teta kukike ngalale ndirinto gile mi gini kibare kikontrole mianuol enruga kugi ne uwi kapsa kile kikontrole ndo kundeti nye ueso Dengan weso, ko ngalega kerbasik nyawa nale challenge nyo gak sa, ko mucho controlen yang kagi enclosen tuga, anangko iai siro grizi. Ko ti control ko one of the challenges nyo pun maybe kecang, cuma kagai tuga, ko ti control ko kaya akikil jige, igeri le kevi tetangun every week, ko biang kaya kaya device. Okay, by she capatix in a hikem.
1: Yes.
0: Very good. Basically, it will 20 liters and that you get legated for me. And then you can beat the tag in our men. You go out of the Angie Beaton, but the rule is fully committed. Control lepas tiangis. Untuk lembaga control anak lepi ke canggung kalau kita nama tiangis kau niat. Kau mungkin kau ngan tertu mans mau ita kigor. Agiwar ini cik mau agi le. Ini dah ibaishie first one, ana ibaishie endopure negi bine.
1: All right.
0: So ini pun ada gaben. Kita ke ku ni atau apa? Iri begini gure mastitis entuga cikiki. Mastitis ano le uelo ni buito spika jangi le mastitis kumi ndani na megina yake entuga. Inete ko in ko kile kijamge muaji le APM APM amungi mwenye jiga bakialda. Wangu ni mura vile. So iri begini tena ni lega mastitis.
1: Yes.
0: Iri toki maje sayote kui team. Our environment ni teta kutilil agiila mwaita kitige mwaita ni gure ni haikem milking saf haikem milking saf ku mwaita ni gile nasi kutangu siit kinete aku mwaita ni kukara namu mati nyoro vut mati nyoro vut ayatula anu aligi wana ibi chondi nyoro mundi nye kiri chondi ni nyoye kinete aku woye kutangu siit kinete
1: gure
0: ni haikem milking saf kuni iwa ishe ni kukara namu mati nyoro vut ayatuso mai muche kukwafikten aruvuti ni jiwa,
1: saya
0: ngalega hygiene, kuti lili tergirip kini tenderta.
1: Kita
0: di bego notas ngalega kiki manajemen kini mati woi nafas kucut mastitis amu kucut,
1: kauwi
0: kinya. Infa kiki kauwi kanya itu mastitis ngalega disease control. So kaje mua pun di sini ngalega.
1: Aye mua pun di sini.
0: Ngalega kesuwa kena breed ngalega health.
1: All right. Kutumo ke testa tagitari ni onito gen notenga moe tu chotene jotene nyalo noti gegere e yotene gitisin time missing by et notene bo agia giga nota asiko bizkora gi bor ko miten tu ngjot jo igune gitu kosone ne asiko bizkora inye guchi notoge ne ni mando limba sangile eye obo agia giga ogile miten tu gyo tje ati gire ni re kutkome gir gitu kosone ne komegu chi notoge

0: Yalla kokoyaji ay wala ko etap ci tanan
1: ladies mo wejo ladies mo we ladies ya muno kwegi
0: at morning
1: te di tu bet yam nge ya muno baba mingwe sauti
2: yalla mingwe sauti ba
1: mingwe so I know guy dablay nay yes
2: yalla ñoo lu yiber gi yo nga pesa
1: kelo wani la tay mi gi ti jamu pe tu che te sabe ko ci wani la tay mi gi
2: nguno ne be tu ko ñoo lu wa amu age la ba na no wendi Wendy 7 varone mbetu
1: 7 Abo mu waxe
2: Joshua
1: He
2: Bana go tu Joshua magelo lazim izani
1: He
2: yo mama tango sepa
1: 7 Alena go choma ali 5 after 5 minutes anyagne
2: Joana go chiko abira raun wana
1: He agni. Oh, kini ada karun?
2: Agni ada kawai dah ni. Sekisus.
1: Kau kah ingin?
2: Ini tu kau dah lalu nama yang gagal.
1: Hey. Aja kau kui. Wini. Winnie. Hey. Ye to magi anji na nya ki chaka sa proti. Seven. Ha cha go kwe. E onge mwa go kwe. O anji do sa bichu miten ne chu miten bara gre yo. Ki anji do sa de bi. Bi. Acha mga buju ya mune nye?
3: Acha mga.
1: Paishe ima ngalechu wa 7?
3: Acha mga paishe. Nani yako kanyilangwa na yanu higi?
1: Angwan. Very good. Itu ibetushe kata?
3: Somok. Eh.
1: Ani ya nyi petushe chota juta nangwa ni? Kwe angi yako iti yiko ite kanyilata soko ye?
3: Kanyil somok. Somok.
1: Somok inye? Paishe chupa 7?
3: Acha
1: mabai shenga lagat kaya kila gaya ngat ito kama kwa ni not kiyata. Ako kina
3: itos?
1: Macha nasi nye garu nigere uku waga ito andet?
3: Nga lagat kaya kila gaya ngat ito ngat ito.
1: Kini te nye?
3: Ega tanti yergo me ima.
1: Kuni chuka leji aji broti le 7? Suko he?
3: Acha mabai.
1: Mbaya izini. Tum gian cina ni kan ni kapsa. Hota ni kau izian. Asin ni angkat lejo lagi ni ani. Aja. Kau ni lama izian dia angkat besar. Wei gipi.
4: Kamu yang kunci.
1: Kamu yang gipi.
4: Nampak sangat kita kau masih lambat abe tu.
1: Muna lambat abe.
4: Gini. Kamu yang lihat abe tu.
1: Mwanga lejo.
4: Ira mususu.
1: Yes.
4: Alejo ni nene tu tinene ya kwanenda tinene ya ngumi kitanda nya alejo. Alawo kuanda jo no.
1: Kuanda ngu. Nga lalem kuanda ngu.
4: Kwandi sabari se somo soko e.
1: Yes. Somo gis.
4: Andi somo. Nguna ne ni gite. Kumagili ni nje lakure gila. Akure sabari siku somo kubo tuiji. Kutugul kosa kone nye jito nye.
1: Mekosanyi. Ukweli yo nai. Ukweli yo nai.
4: Suba niya nai. Ogi kun arrati sa koronti sa lanyika tiang foto samte. ala ni kwa na ju e na ni di te sabai ma na na wanyi ni na su wanyi ni se ni ga si ga ti ga go ga ni le ni ta ga a me go so mo ga ne
1: yes
4: ko ga de o su si
1: ko mo su ga e ji ni
4: e ko mo su ga e ko ko ti na go ta le diang ne na tur go le ne ke we ti sa ra ko ro ni e ti sa ko ro ni e ti sa o tunda kuanda ngo ne ga blaga ne ku me di ti sa
1: o ti me o ta ne go isi o go
4: ti ha ga ya ni ni u mu so go ta wa a en o en a ri ru ka go ru o yo i no da mu go ta ne go ku ru ne ko mo gara ala ta ka ru ku me ya ni ku ru go du no ye go ne di ge ru go ti go ku ma ma ko i na mi to an de mi go ra
1: ma na nyo i ma ni o na nge ngala lai ke ngala lai ni ni o na yang ala lai
4: ndamu indenile ki kone tinye ngonne ndani chure koile nene ku no tuktu ale vita ne tinye gila abu go ti la tinye anne posbi
1: yes
4: koro mara gi bur tu de awkwer eh eh tumamos ala tumambil awkwer
1: yes
4: ¿Cómo te tiene que ver que por la ley,
1: ley,
4: kosdi na nyuna tinne madurusi ne andi tisa eh o dna ko nya kerna andan na tan eh tegi buri de aga ti le boy eh tor gai tu ja pe agoro ala be tu da so be ga bi ko mara ko bur goro
1: yes
4: o tu tingo awe tisa goro tibur awe tisa goro tibur awe tisa le ane borta ne ngunya tinna ko amre ne ginna ko wanne gidi kunne wanne ta ga no
1: kingete kingete mana kemwa uno ye gengala lu gibi kengala la nyinya kunni bi ta gne jam ge bi ta we bi ta bi ta Webita. Aya, ngaka fei, jamga fei. Fei.
3: Ana don't
1: you ngena. Buju.
3: Susi.
1: Yo, agasin. Mam nyalo
3: tia goi tu atungu na te meto tagas.
1: Hai tegas.
3: Kal goi tu eh.
1: Kai gas proti ji le mo mo chit ke ngale gu. Na
3: tagas.
1: Proti? Hmm? Kagi te ke le in bi kyang goi tu. Kagi te ke le mi git ko mi betu shek te sabo. In betu shek te sabo. Ku yo che obe kitanda kuondo. Kuyonu ruitosi ngela kagibage ngalega kurishi yo cho purge kwani la temiki agwembe tushi chuko kurge obendi kwani la tasuko e hm enjo ngo mu ochi ene nye ukweli ngalega seven a ba na nginye seven ngo kila bitute mogi anji ne ne bruti hm ane yo ne mu ngitinye kuondo Pagati nye nani tu nye nampa betu nani nani mutu ya karungwa ter non ngile nani ya ilele ngile karungu manyoru iya ilazama meru wa nye nana mwa esye una nye nana lakini kuwanda mungi
5: wata mwa gara reality onda kuwanda onda mani mungi koma mi ilele
1: se iman you are right amuni oh suko eji nye kwa suko eji kwa umini ya wasa ngila maji ke moje ngetu ke reality yo sinya mun ichuchu we learn something kuya ninyo ni chita singa lale let's speak the reality yes
5: The highest, yeah.
1: Yes.
5: Go four.
1: Four. You are right.
5: One. Madame Magera and Lagau Marangap and Gab, Mujawa now. Like Nesco, Coga, release and Madame Bill. I got the star again.
1: You are right.
5: Million release and Agir release and Agir.
1: You are right. You are right, Kamsa Muni. Imuchu would deal again, one each other and Agir release and Manai. Like Anani would oin. Lagi ni chiba maana chikose soki ne kuondo kule iwe chikose kuonda agine kule leko gimi mana kuonda apie mutao lekuona ni mangu mnyi oku tinte ile lenge wage ngosi nye agi wene pa maana kupeta age enge anapeta aengu kusiribu chiko ipuch
5: kapete abe anabrote chino anile itu tisha negoro kita nga mituwa nga amonis moro iri kipegi machiri lise na bakora kwenye nende kuhune nge patna nenyine
1: niko mituwa
5: nyone neta agile agu dwego nye mitagi na enge kwenchoe
1: yes
6: kwenchoe
1: dano mwa brote
6: kakamwane chita nangabi ya chinesi na yole mara moja
1: Amma maji tani kau kau kau tu ni. Magi esye unen na nangori aku. Magi esye unen na ramun. Inge ni leme nyuru karo. Kau yang cek asan mana ino tu? Yang cek asan di gilke kapisa.
6: Gilke
1: apa sahnya tu? Ia cek gilke ino ni
6: deh. Itu bateri sponsor.
1: Aya, nyur cerita ni pasti kesatuan. Ngajar mana? 6:31. Kepada berita apa kawan friends? Hello.
7: Hello.
1: Yes.
7: Hello.
1: Ngajar mana?
7: Mula tak jurnalis tu.
1: Jurnalis tu ni mana tu?
7: Itu ni bagaimana? Kapsa aku.
1: Ya?
7: Itu ni bagaimana aku?
1: Kapsongot.
7: Amagi ke bete suzi.
1: Kapsongot. Kapsongot ko kaunti ayo no.
7: Migreso.
1: Karibu sana chita greso.
7: Karibu chep ka pura tabi batara.
1: Karibu sana mwanga lechu.
7: Uar dage ra beji.
1: Yes.
7: Uo kai de bi ka bala di re. Bala bi ti bi.
1: Aja ngi ngalale ni migo ngalali nyen amaje mu ai no ngungo
7: Eda juda ze
1: E ko ngalale ngogi ngalale ngangu
7: Aja wotwa waje to digo
1: E iwendi nyata nye iwendi wanyela ten wigit
7: E aja bujo da lae da ai da ege
1: En wigit E Kwanya ga jongu zaiti.
7: Ya tua ngiye ruzi. Ya tua.
1: Agi tua o.
7: Ya tua.
1: Ki ga ipieti?
7: Eh?
1: Ha ga iseret kora. Pa miri re gele mi kora pa ga iseret.
7: Ala gi agat.
1: Ga ne jitane mu amanit.
7: Ya?
1: I kai ga jitane mu amanito.
7: Ria kan kita tu buat baru.
1: Ini, wah, kena lagi enggak ni kita?
7: Abi se, apa sih sebenarnya tuan? Kalau ini,
1: kalau sebenarnya ni, lagi ni wang, kai ini orang susah itu. Kalau yang mana tes koi gay?
7: Aja, yang ni kat sini, kau malu pas jengku buat apa aku?
1: Mana aku tadi?
7: Eh, mungkin ni, lagi mesti liat ni aku.
1: Yang kini wang ni purata kita geliat ni bagi leh muite.
7: Eh, lemi mite, biar ingat letih ke kasih dia kiri guys.
1: Oh, tiang ke boleh sini?
7: Ingat ingat ni le, udah ke ngadun dar agak itu tu ke korak, ko kasih tu aja ikir cium serum korak, mama aja ikir ingat kasih tak ke korak. Nah, bicara jauh aja kita tu nami emin, ingat lekas kasih tu, macam kita ni emin deh, orang nemai mata gili.
1: Gelai, gelai korai, Jonas. Ije chongo patu te waki chibo te family suko teka kusinye family kuteko senga legab kitanda koro kutoma inyono kutiemituga kutoma inyonga legab lo kutoma ishukulika nigeri le yoche kiamne kwe yoche kuriba kulimpa kitanda koro
7: Yes.
1: Achuri bakitanda korok. Ameche tetes kakoyait kabisa namba agenge en wikit ako niton agenge iwendi takikoshek ata?
7: Wajibu chapa kakiet kakikoike bak.
1: Legali ano vei?
4: I want to take it.